0: Maria a sorry intentem afred ye no odi na chi ka se orikusu oreko edano so akusu
1: okọ edano so akwa akusu
0: kanchiche mu a eye intembre ebroso difo den family nwie preko
1: okay
0: yesu gu ahome biasa nwotwe no
1: yesu gu ahome
0: ewo ne mu bi o
1: ewo ne mu bi m
0: na oba edano so no
1: oba edano so no
0: ada oba edano so no na eyo botan
1: na eyo botan
0: obotan hin anu Yesu ka se
1: munyi
0: buo no
1: de
0: wawo no nua ba ma tase no se
1: de wawo no ni nua ba ma tase ne se
0: urade sisi die
1: urade sisi die
0: wabon
1: wadi nanai
0: Yesu si ne se
1: na Yesu se ne se
0: anka nchira o se
1: ma emie ma no anka nchira mo se
0: sa mujidi a
1: obehuno
0: na nimunyam
1: ngopo
0: ni munyam
1: enimunyam
0: na uyi obuo no Yesu ma ne ne so
1: Na Yesu man e de so
0: e kase
1: e jamedase
0: se utie me
1: na me die
0: nimi se utie me da
1: nimi se da ne da nyina metie ma fro bi urade utie me
0: nkro foku ku agina ha inti
1: e dom ne inti
0: me kasa
1: e no bi na no kasa
0: o jidi se
1: una
0: wasuma me
1: o mom no wasuma me
0: to kasa no
1: obi na no se sa de
0: ni kase tiem
1: o de ne kase tiem
0: mu se
1: yes
0: Lazarus.
1: Freddy Bra.
0: Bia na nansi na dia wawu no e Freddy.
1: Dia wawu no o Freddy.
0: Adanu mu. Na ntoma chichire nan.
1: Enene nsa.
0: Na duku chichire nanim. Yesu se no se.
1: Na Awurade Nyankopɔn se ne se.
0: Onsane no. Manenko. Amen.
1: Ano pay service afo. Dia se no. Oh my God!
0: Any that's who?
1: And you be a middle said, yeah, who no be nyankwa?
0: Yeah, nyankwa be free.
1: Be free. Oh, sorry to me no.
0: Yeah.
1: Every trade says who?
0: Bronting.
1: Yeah, who no be nyankwa? Ano pay? Se wobi tiye me na suffer suffer. Any man koya wanya jidi. No ni on tu anamo. In fact, any man onyame yano ano man jem patasi ano. Oso msa fwa anu wadini. Minim problema obidibe fiyo noma. Afimu onyame emfane nsankano. Merofo, seye pebe bia onyame tumi onyame yadumu onyame ngosra. Eya juma untimi nyia noma jempatasye. Bonjour mwa emfrim. Enano pe diye ni ekatiro bia wotiye me. Mama, enidashwe ni ho. Wabrabana wabana, eya osa bebia wadurene diye wapem. Bebia wadurene diye, emwebia mfri bebia ma. Ano pe diye me pasa me kashe umkura nese. Enidashwe nyanku pono, ogusu ya na juma. Ensisaye nyanku pono, ogusu oya juma. Enti ano pe imetume nsafra u. Problem bi a da osubi a ohaw bi a wonamu amane bi a wonamu bi a ne fabra be piam akasemampo ama wawu afrasase so a otumfuo na na nyankopon no kwen a odu be faso agye wa firi ohane amane enim
0: dia pon
1: dia hia ne so be nya jidie dia hia no no so be nya jidie mama dia wawu mpo a enanan a ene da so enim no Oba emono te biane ye den exercise
0: ye na e bon mobile
1: dia na bon afre na mobile mene ukase yade bi agi ni padua no
0: aboso
1: mene ukase ahotire bi agi ni padua no aboso unya 14 years ba because of niama enko ye nti no she said ye uni padua si aye obi asone ni dia so Ya dia bi di obi ato dema ma na me kase ohuna mane dema bi tie me adjuma

0: Oh my god, this year got a mama baby beer water mean coming mawa, huh? Na brofu mu dia na say good afternoon. Wapo mu et say adum bi abo adum so ama enen so tetrama da ya bodwe me moje dia mo fru sane a na kire se eya dum ena Kristo wodi adum ye sa June busumi ya ye remu ne de to so eya miensa wa fimpi mienu ene adio nu nsiemu ne ene dai ye de obade ne wase semadum yensa abo apa ewia donko ho ewia bibi oti mi fridi ama menchi ya papa driver mema wa ha mesra kwa so bebe fa eya passenger fo no kodru boko e ma mesanso na adora fo no mechi amusa no a taxi drivers nyina ka ho pragia drivers truck pushers kaya yo fo nyina mechi amu e ma mu wodwa wodwo mu so ami jom kunum jom Obia, Igani na headquarters, Nature se Kajetia Dubai, Sabin Shabane Wisdom, Kremudin, Ya Womodi, Ya Tum, Ariam, my man, my mamma, Wajamunina, Juma, Nakupon Shramon, Wanyamukasia, Mamma, Pa, and Nancy, ya buy your besom, my gun, and near some, or my nimu, any penny, na near the ye, at so a ye, Shra 104.5, and I would see a Jumediano, Idi, Eddie, or Bra, now what Jesus said, only dear. Wankasa wabo mudo ntini ya tuji medienu apete mpacho du Facebook ha na wabo insura 104.5 na eja wabo modi ya share and share madofo ma wano meka ya hon sansu na YouTube no eye insura TV e honso udru wano mwabeti mi ache afre wobi ama nwa babeka ya hon TikTok no eno suye insura 104.5 bo modi ya baby ya obeti mi ache ye na yene wu anante kama kwa se ye be nante boko akwa kudru me de indi o hima bene wa from o hima bia me je o so a me che wa de from o chade na nakwa de na wapra me eno de mu nyina me de be man makoda kom after all I mean then aba the end we be see abe ja fo nyina atena se enra no be see eh am na mosres se amain kwani mu aye she so what I say ye ntimi me de serious de bi e ba na kunkum ye nka beti ah eh eti dredu mebia ya mfabia nyesidia emwa and every year futu sem kakwa mede maoni nina ane say bad communication ends a lot of good things. Bad communication obi anu kasa binti awade pebi abon obi anu kasa binti chance ke siyebi pane yene dia efri ninsa bad communication Misremu, kasa unya pao. Usha atadie kama, wadresi fine, weni mwenye mpa. Ansu wanshe ya, wakwaya ufaswa udiwu nko munti. Udiwu nko munti, nadi wawade pebi abewyeye. Udiwu nko munti, nadi wajume pebi abewyeye. Udiwu nko munti, na wawanwe yuka. Ama wasewu hon, ebebri. Inti shewu nko mudie muye, nipa unini di nko mono. Asem kropoti efri wanoba. Yeah, woke Shenye because bad communication has ended a lot of good things in a lot of people's lives. Into share unkomo die mu ye. Kasa die. Ma kasa homrenyam emame. Na mini misawa yene sa wabe kura wun. Na wakura wun nipe nyina. So kama. Evangelist, what is saying?
1: Radinya kupa shemi ye.
0: Yeah, you're fine.
1: Enebe ya chenra.
0: Mm. Already echo no.
1: Oh yeah.
0: Where did he?
1: Me sorry ya na mi yangu se nebe ya chenra.
0: Okay, bad communication has ended a lot of good things. Yankwe.
1: Oh se asama wokan emudu ba do ko French mu an.
0: Very simple.
1: Eh very simple.
0: Mhm.
1: Na French fo ye nipa bia.
0: Okay.
1: Se dia wokan no. Eva se.
0: Na mu de mu fi se da na e be kan velo. Enna ye fufu. Mu nya buti.
2: Desi
0: ye wa. Ada na mo re hu. Ya
2: re mo se.
3: Mami. Ya se de ni ma
0: ne. En si obia, da bi na velo nim. Yenko.
1: Il.
0: Mi se pe si omo yenko.
1: Mama sre. De mer.
0: Vete.
1: C'est pas bon.
0: Enduis-toi. Okay. Il.
1: C'est le.
0: C'est pas bon.
1: Enduis-toi.
3: And then you're doing.
0: Mon mari, yeah. I say mumma habi because they mo ye no e mo adwuma no
1: what different obi can
0: no e mo adwuma no no e mo
1: adwuma
0: no
1: tell you now sir
4: ya dilate nyo ma na ye hu se na esiko what you say
0: onka we no no no it's okay it is okay eh ya de obeti mi aka na waka monti asia Munyai Emma Yenko yen nim. Abus your feedbacks. Ebebre ewo ho na nkakre na mum from mwa yeti hum na yat ye enyensi popi. Ya baya nwa wo fe fronwa. Ninti yo betina fidikesi yeshua semi ye mo brahma. Wa mare semi de he wo ye de kwenya mne heme. Mister Missy nya mene heme. Na oba penyini bi yin iti se wanun wanji ya kodane nitina. Ano maybe a wanam wie mu aso ankra bia ba se afedi enkomo bia fifire akire no ya akoye te se se se akra de mikuru nso ne meku ntimi ntimi ne ntina ye nya hye dan tim yie but we ye konkonsa na mebo se ko ba no saade na se adwuma ne nyina besesa na ye to anamon foforo eti ye twen se ye bete no wo ma me nan kasa no se ampa ne ampa se e na waka na na it is say na fe ye tu ehun anamo e de free ho ekoyanim abusua nkomo ofia enu titina se boko ne ne de mitinwi asa me omsi bon street ba mi boni mboni
4: no kasa
0: e bi delicious e chia okay it is our name say aye no nkomo edi kan eye ma me Victoria Oforiniama ya emre kakra twam ni wode na sem bedai so ni kuna bre esi dai afedie ne kunu firimu a ne kunu baba ese da wo mama mi mefa ne dan ne da e ma me kwa me so na le wonti mi nkobupunu nani onkobu ani nkofa ne dan ensem bia fisi a kire enu nti na wie ma me Victoria Oforini ama atnase me ma na kwa ba na me misa ne nante se ma me na wote se yesu adom bibia ye boko okwo ye wati mi akofie ne mu ade ntia
4: so
0: what threat me said me be ma me mra ho me so me be ma mm pa no ho nsa na uba ye no me kire
4: se nka beya ka Mr. Fury e ka kire me say me ntu me boase na oni ne boss be kasa
0: abu aposifo amane e ti untu aposifo anamo bia what's up, Mr. Bayer? Tearful Becker into Bonatofa Cacra. Then I'll buy and I'll say a dear potty, NSC.
4: Adam me buying. Now, me say, me dine a maji. Now, Aqualana say, oh, mammy, me feel, and me fat dying. Now, half a bush, we are for so I jay a dining trinsa. Me brothers go run it here, a dining sit down.
0: Mhm.
4: Enti mo frɛ de odi ade no.
0: Mhm.
4: Ɛno no nso ne mo kasae.
0: Mhm.
4: Ɛno wɔ sɛ chinchina me nkɔ bu
0: ɛpono. Sɛ ɛh ɛda no.
4: Ɛno nso so mo ka mo man mo ayɛ sɛ sɛ me kɔ bu pono ne a me di fɔ. Enti me enti me ankɔ bu pono ne.
0: Mhm. Okay, enti me bo. Wo ne ukunu ase tena mu no na ukunu be firi mu na wo ne ne te. Adentia.
4: Ipacho me mame baako ayabrewa. Ene wo frɛ me ka kyerɛ me sɛ me mra mehwɛ no. Ene me ebo me kun amane. Na me nini me nyina tu anamɔ ekɔ me mame ne hɔ. Ene one ne kae. Ene wo pene so ma no sɛ metra.
0: Na me bo wo ne ukunu netie. Ene wo mame panyini baako so yare nti wo gya ukunu no hɔ.
4: Me ina me kasa me bona mane ansa
0: na wuja no won wan na odi ni ja na didiem na najo akwantu omu ni ade
4: so na wo ba ho
0: na no mu mba ba bia wo won
4: ono ti ase se won ma me ka kire se e be ya ontumra metena ifi ye ho
0: mhm
4: e na wo se ono a won ifi ye nti won ti ni emfirifi ye nu emetena ho
0: ma me kro no akoh ye na ye ma me ben
4: me ma me
0: na no be any wo be gane ka won kwa won sa wonum de ntia de nta ase won pe wanuma hwe min kire wo mu aboye nkomo bi ntimi de be pimpem wo na wa ya no one by one wo se uba ye na omo papa no owo ne yire dada e no kra na anya ne kra
4: mankoto ba bia wo ho
0: ujidi
4: mpacho an
0: ena be pam oba no fira wade na se eno kre
4: ko se denta
0: asa na bo pusa na ena be pam nkoda ne fira wade na se enti wo twen ya papa ne yare no a wo be wo na na adwane ja no eya nan ya no makoma ko ne nko
4: mpacho mankoto ba bia wo ho na oni na jan ena be ware mi
0: na papa na chire mu chire o se na ni o ba bi o ba oni na jai
4: mpacho an akosua denta na mami
0: ah afi na sem na ni awai
4: akosua denta na mami
0: wuni mami no
4: mpacho an
0: e kwa be so na fazu ni no
4: adai papa ni wuya ye buka no ena obi pii mu ho
0: okay nti kwa be na papa no fazu bo wa mane se na oni o ba bi na wo ho na sabre di oni o ba ni ni ho bi
4: Mipa chow. Aku se denta.
0: Wa yi secret bi aba on.
4: Ni huye me nwa nwa. Ni huye me nwa kire se. Wo maami agai ekọ.
0: Ya bi nkwa me nko machi me se. Ekwa ben na wukunu bo wa mane se. Oba bi di se na mne na ja ware e. Nko mo nu shasi efri hi.
4: Nti ase ho yo.
0: Te se me wa hai ne bia me share evangelist fofor na so mo san hwe fon so ba jo yeah na there be friend share tv na bo ho betin hwe na me ami ne wo san hwe mo fon so ene come any mean e wo ni aja se ha mo wa ya de enti me share evangelist na me ne ne wo ho e kwa ba di nkomo ne be ba evangelist be bo mama ne yesa na mini o ba bi kura wo me ne na gai wa bra mi ni mankoto ba bia e den na ma wuhu se be ma no o wo yere a woni na gai
4: o ka kire me se o wo yere no woni na gai ansana me prinso ama no
0: okay enti be ma ne bo ma ne de na wu mankoto ba bia woni mo bia me
4: ba to da bi na to ba bia wo fie ho
0: o ko fie ho na papa ne ne ma ne ti anana ne ma ne tu fie ho
4: me pa cho emra me ne na etwe mpra no ena me koto nkwala na ofie ho denta no me koto ofie ho en woni na tiriba
0: okay
4: me koto mu ofie ho
0: sabe no mu obenzie beze
4: na o manyini na denta no kra wawo
0: okay
4: enti me koto wo mu ofie ho no no emu ana oba no e papa ne koye me hwade na me betre fie ho ne de na o mu nte ho
0: na obisa wura no se wo mei me ba ha foforo na wo mu ofie ha afedi omu ni hanyi na ume iwo ubisaye
4: ubisaye na osi wa mkwe umu mame ho
0: samu
4: mpacho anyi
0: nti nya wuna ako pamu nko daano frifio mujidi
4: debi minti minye sakurata so omu tifiho na mkoto uomu diya kaminu umbe tinaseme ma
0: chile ya diye ya utimisi inaeno sambo minchilimu fufu fisa nko daani chilimua uonu mpapa sika enu wade mao sefaye daini nya waa ubre umfifri
4: akuse den taro onu emu ha panka me pepa
0: eh na se mu de o kire ne se wo de akini ba bi bebre hini na de ase mi akọ
4: pacho me de ko tek
0: o de kan de akọ ho na sa de ko hin bi
4: me panko ba bi ha panko ba bi bi o
0: e dan ya wo kan wase mi wo se ye de na kukuru dan ni si o
4: me pacho papa ni yare me ne ne kwatena ye no yare e na ye ji ni tuji bosumi mi nu ne emfie mi bosumi mienu ne na awotwe ene okoda ho no na mehwe no pa enti waka obe afia no ekire na doctor na ohwe no ji ho no wo hospital bi woto ase ene wo ka kire ne se wo se wo ntimi nwo so na na yase ho ene wo ka kire no na wo ka kire ne se wo ntia no woto ase na o meye no operation e wo ho enti okoye ne to ho no be 2 weeks na okoye no operation no enti yeye ne befia no ana ka kire me se wa mahwe no pa enti odi nyame yakopon edin damase na ne proto na eda ne fie ne nchen no memfa na menye scam esi sudan
0: sa no ka kire wo
4: pa chai
0: enti sa bre no mu no na papa no na oyare ene oda wase ya odi sa de ne che wo nye sa
4: chai
0: Inti kwa bena faso osi dano. Papa ne kaprenim.
4: Ne kaprenim.
0: Ojidi
4: ne kaprenim. Ya mi ni na mjina. mi ntwa nkontompo ne kapreba enim
0: wadanse ye wei die ne dia danse ye se opanyine ne dia sase ne ma fi se edan a woka stylish edan ne wa de mfantu so na hwe de nta ma me na ye nkwai edan a woka wa se me pesa wo kire e kwa ben na ofa so okukuru dan ne si wo die di kan
4: e kwa me fa so ne se na me kire ade nti me pension time so na me kwaji sika no e na obo a me ma me siye ne mu a ene se nye ni sika e na ode bo a me na na
0: ho ade e fie nu eni abusi abehwe bi na ye ne mu a na e ko e dan kire kire we producer stylish by e no na wa twitwa ne kama kama na se muti kwa ho pe nya sa
4: mpa twa han
0: kire we ye hen ni
4: ono ni efie no
0: ono ni fie ni ni
4: mpa twa han
0: e na wo de no wehin mpa twa
4: me de no wo fufuro na chi
0: enu wo fufuro ya ye hwe ye chi
4: ai
0: e se he fa de na ye ma osafo a wo untimi ramu yi
4: mpa twa e kire ho de no
0: nti we ni de wo mpa bi papa ni fie ni wo mpa bi
4: da bi me koto nu asi
0: enti de a wo de ni ni
4: mpa twa han
0: Mfie sɛ na de kukuru dan si hɔ mpakyɛ.
4: Bɛ bosome bɛ ɛnan.
0: Bosome ɛnan.
4: Mm.
0: Ɛna wo de kukuru wɔ nyinaa timi de nua gu so boss wɔ.
4: Sɛ yɛ pɛ mienu pɛ.
0: Mm. Nti saa brɛ no na sika na wo kyerɛ mo sɛ wo gye wo pension.
4: Mpakyɛ.
0: Ɛna de kɔ dan no
4: mpakyɛ.
0: Wo wo receipt no mne ne ma wo hɔ ana. Bia wo tɔ cement, me tɔ cement 30 bags, me tɔ wei.
4: Akyɛ. Akyɛ. Papa ni mumu na receipt ni nyina ko na ho no mo ne fi se ono na odi animu
0: mhm ti asem we bi aba happen e bi aba ha ye nsasi mu a ye ntimi anwie ka
4: na na me pa cho wo ofa e ya kobia ehine e wo onwe
0: mhm
4: ono mumu na wode receipt ni nyina na mu asem nyina koko ma no
0: nebo meme pension na magye a mede ye medan wo de ama me makoto me cement ya sebi me receipt de eye mi sika ne de mi moja de mi receipt de mi

0: na odi production akasa na afi ene ye twase mni tikura afi ma bidwa fo nyina e wa ha elder kwasi bua fo ma san bua fo former mp candidate or ha ze bondi ba bia ah nyo na nke ko pe mp e wo jine jine no me se ane ono a no me se ni bo mu asen ko ni adwuma mu ha na me se ane ono a na sem sabrinka nka lgbtq nko ka ho ne ye pass ye akwa osire owura mu pa de nko onsi form se se cause wosua bibia fi wo mo ho ne ho sanzu no de jembe kududo bibia ke me de se ono soso e wa hakwakwa na se jaman soso ane ona ye first obeja ubia ye kwani mse bia ona mba bi no bi pia so ba straight nte jaman so wa ha na so unya mpia nka be ma jaman so de ha da bi miti mika abi abi un to preko mane nyen oh da bi da bi da bi ba bi adne fa de wa wa bi le tell no too much o ba winning na e ti abi so fo ye wa ha na e bi di asem no afei be ma ba ko so so ania ma bi ha no pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa nema bi hanu pa wanti ne wase se wase wosora ne hudwa no sa etu ohun ni se duabo ana obi na dome no eno so so hosem ye de bebrew ono so ofie ofita kura de na aba ma me o mani musu ofiri dompo ase oba bedru eno ti abeko so na yakwa kosi enkonwa nwumire na obo ni nkuru se de da eya na yeye no no se e ba yisi ode ahwede ba afi na de nwanse na ba nti nwanse ne hamo a e ma abu mfu ode ahwede ba ye no kona ko pesa so fa petipeti fi ho super super ho na somdwe e ne odomara montem anyo ana akwakwa ntokwa efiri se ahoma e ma hata so dro so kra no etime de ntokwa ne ayaka ba fi ne nti se de ode nwanse na ba fi e ba ne sa e mo ni ha e fa ni agro kona ko pesa so kwa na kokope e ye ni spray ni bi na fa ka ho every for agia tum dada eno ti obi atimi tobi wo dia ne sa wo be frer 0246 864798 and 0501 454462 sanso suna luxury light deodorant spray and body splash abusua me dia duba bi no na me ma no kra kasa dada asa wo super kra ya do so ache wo ntade enam si you makan ye frisa mo atade ba ko na mu mon wa me pechen sa do so no mu bon eti watade ba ko na mu hwam a eye eti supre de e mane mpa ho mane no so papa papa papa umia we nu umia we nu umia we nu umia we ututene na wo kwa wo kọ gare gare gare gare gare o hobon wa babia ni pa won pese obefa ho de bia o pese shortcut dey so hobon wa zo nim so hobon na se onya lux light dia e be ma o gaga wo soro so aga wo soro e mama de ne storm run wide na fi legend e ma de ne obsession stand crash na fi medimozel enna de simfimfini obiia me so house girl timimia o gate mine o gardener o driver o messenger obiia kuku obiia timimia bi gunu ho de ana nka fe ne se wo sika na ne sanko fo nyina etia som dwe so esa won kwa ye won kwa kwa chiri papa papa papa fi so nyina do eti bibia besi e beka kire wo na mum uno mum ti ye a omno betena biara biara tima temptation no enya chade e firi wonsam na fa masanko fo yi no mu husa se o musu hia na wo no house girl ko dwoma ko di dwama na ne hobon a wo sa je ka yim eti pebi sifie na wiya wo de supreme ho abia fo agia tumtu bia nko eye cosmetic shops o gana ba bia bi o nemu ne duduo mu no e na wo be ko me sister noche plaza ye ne prudential plaza di hwenu first floor ho no a enye fom eye soro eye afa 0240 152204 0240 152204 and 0248 315 258 Okay, we dear, we may be in the anonymous. Yako, na yene eno, eni komo, anti, we plan the honor, sir, a goose, say, I'm say, if a goose, say, aha, said the bayaka, say, bebemu. Hey, what's your papa? Nipa, me and son, said, Naya Bahanya, I'm going to say, sir, me and son, I mean, son, Bahako, and I walk home night. Mosi se pa ba mi majo
1: ya eja
0: na ho ti sey
1: e pa cho nyame adum e
0: ya fro sey
1: e pa cho mi de abla blenfa
0: brenfa
1: na dodo na flame na na abra
0: e ye benfa na se brenfa

0: Peters, who ya pabini ankasa.
1: Bema wajunso ni mupaye.
2: Ebikem.
1: E yao eni moja edi echira. Ana wote mpampaye ewa wajunso nechi. Ensansa gu ubema nuhu. Edra ebe buwao. Eni amuzu pi. Oba ubema nuhu wote mpampaye bwane ewum. Ensuobi fifri muba. Etoda emu ekikao. Edra ebe buwao. Eni amuzu pi. Ubenye bi ewa pharmacy ni herbal shops. Ninemu.
0: Pibi bites. Uye pabili ankasa.

0: Okay, I was see.
1: Yes.
0: The tier for petty in set. A dear Nakusi.
1: Up here. We ping ping, just in a ping.
2: Mamma Nebusium. A crabaco. It's in Papa who are contumed with the thing. According to Papa Hodomono, the man plot. So once she said two bedroom, I was. On to Papa Bemo, and she a money be. Na ba tsade ayi papa we kai friend say cha pon wo ahene be kai ese wo be ma ese wo de chese jimi bia wo jimi ana se be de chese se be ma de fi ni mu
0: asem ni tititi ane se
2: pen
0: ma me nko fa den sa asem
2: tan sa
0: on tran fi
2: tran fi
0: de de sha se ni mu kinane se
2: wo na na de no
0: se ye ma me abrewa no ne di na boss wo mu sika to ye de a
2: yes
0: e ya busu ajapade
2: but nya sa ne
0: en de o to ama na se fo nyina
2: yozu de adanse
0: na we ni papa no e to no de o fa na papa ajapade nyi ya na
2: o fa papa ajapade ye ye
0: e di se dan no asisu ono mso mo pa
3: bu se se e ye sa de a en ye sa se no papa ye sa de a ye sa de a na se ye ma me na di sika to de a
4: adanse aba ho
3: se but ma me no so di sika to ye de a en ye busu ya de se de o ka no
0: na de
3: se ni papa
0: en ye we o ta fere ho won ti me
4: sa
3: se ni papa na to ye de a
4: na
3: ni papa to ye no so no mo zu se se da bi en papa na to ye no
2: na ha na omo ba nyira ho na de wo omo mo ba nyina no nipa me ensa na di aba
3: wonim me se
2: omo nyina no bia ntimi nse ne bonka se
3: obusa asem de we ya ma me no ne nipa pa sa kan eye asase no no ma mi kan simple se ma mi bi
2: ti ade a wonim
3: odi me papa nim
2: ana
3: ye friends ama me ne ba no ma me se ampa ma me ana busa ama papa itemafoi ma me abiro otwe ma si o se ohu baba bi kra no no ye postmaster won se kan no na asase de kra ye tobo ansa na why ati
0: Mamma,
2: Apia, Debbie, or Patanka be is your beer, and no quadi jamom, but no, Tre, yes, here they are now four, and a prayer that bread.
3: I off your
2: Apia, Apia, yet they are now four, and a prayer that bread. Oh, come on.
0: Near my fan hono, yes, it's not you. It's what you and what need I know. I said, dear, dear, to that same man. Mamma, you are your way, you are why? I can't have no fee. Okay. Aja, Brenny Affenty, Aquaba. Aja, Aquaba,
5: Judo. That's a
0: dear. Yakas, I did. Why? You near Frosay?
5: From Quissy.
0: Quissy Day?
5: Quissy Ponvi.
0: Ponvi? Where I been? Oh, okay, no free. Okay. A dear partner, how only one by the bio? Okay. Oh, how your dear pa?
5: Hey, it's in time for me.
0: I said the old boy must have a can, bonus and then Cassango microphone is why. Okay.
5: It's in time for me. You're in the menu for a year by a home. Muko, Mufetica, Cramfetica can watch them there or Ediabo. Nediabo no, I'm watching tea. When the master Madani sheriff and food, the uncle, Bonfina. One then a dear mom.
0: Where will be then a bold ya?
5: Why did he intend your mum?
0: I will ban a bow and answer Bema.
5: I be here.
0: Where any day?
5: A obo no me chinti mi
0: na wo ko hwe mu no bosun awa bini bia baga je se wafum obi ohun wafum oba bi bi obo oba bi kwasea kwasea bua di bu ma na ya hodo bebere bi o jini sika di woni na na bi so anna da wo so ama na kon huma sika so ohun ha na bi kwa ona da wi wasa to ne ho se obi a wasika nkan ni nyina no e sio ba obi tuma bo odua ti sa ne ma no nkan bi da wo ko ya bosun
5: mu
0: ne sesen
5: bosun mu le e dia bonti tire e wadan we se not nasaka fun
0: where dey
5: odnasi
0: ah wadan na nemu twifom ne be na wadan twifom abaudi aka ho ene nyame na donk wa wapro sadia no obeku sisi a eti bosum na hu ade poten fun so a wa ya ntia bo eni tan dua no
5: bosum no
0: nti ade na ya na ye wo
5: ena ayele o yende o frame nyana ko bubu msungu dem na so eh ayo ayedin mo ndo bubu munti o ayele wa chichiru
0: nti oba ne frere wani no
5: eh
0: ene de waya super awo wani frere mfiese ni
5: no wa che kakra
0: mfiese ni
5: almost 8 years to 8 to 10 years they would
0: na sabre na na wani mfrɛ na opɛma pa wo
5: oh ne
0: hawa ba no mfase mu nsie wo do asɛm sia wo nya kamafo
5: no anhyɛ da nya bebre dem
0: na e playboy
5: no anhyɛ da nya bebre dem
0: sa
5: eh bete bia mso mnyo wo ne sɛ mu hu de bia eh edidi eh mbe mbe nfufure chi so ya sɛ makoma ba mtum bia mnyo ye eh basa basa ne
0: ani e wukura si so na pedefo o ade ane bo ni bia ni ho de beche chemema o oba bia ni ho ane ni ate abekwa kofa na o de beche chemema o de bema wonko a eti wo bi kofa gen na hu na okoma ba na opam no opam no so a o mane hwe na okọ
5: nze bia mnyo ti no mu na bia e bi fufu so o chesu ade
0: ta free mu a
5: eh dem da ko na e
0: wa bo bada tama oni fra e no
5: eh ma ma bu re
0: wa bo do do ba se
5: e ko pe
0: o ya odana bo no
5: ano sum hu de akofa e ben fufu na msido na momo mba mche mbio
0: wa warida wa shada warida
5: mu warida bit miki miki bise bise na sa de anka e ma ma ko ya no hande na so no sum mi ni tsne na e yerbana starti no no so o jam ho no koi
0: wa wo sei
5: ma wo ba sai kurofi
0: je bien ni mo kurunya oye penya na kakabra
5: e penyi
0: e penyi nti mo ti ado no wai
5: wa
0: umba no mo ti a we ne chi no wai
5: ah o takurali
0: wo nyi fia he
5: be 13 years
0: 21 je
5: o manto o minio bi se ba o
0: okay okay eti nipa na ohwe asem nu ma wo no wantimi amwa wa ma solution bia
5: ntima mu solution bia
0: na e de na wote yenka
5: oh meet one sometimes meet one but if you know serious am ba ne mba kama sama wo so wotu abo am
0: okay you say open solution kwa be fa so a wani no ana se wo na dwa wo na open solution
5: oh ni nyina
0: wo jide se wani bete
5: eh so ye ye na se edia no otum dan ne se obeyi nkuti dan obeyi se onyi se no no eduane fi mudu no no chede eh
0: wado ho
5: ikwe ma da ho
0: okay wani no dia ko hospital dia no mukan
5: mukan hospital o diagnose nas glaucoma
0: onko hospital wase no atwe mududu
5: mako hospital o diagnose nas glaucoma
0: ti wani na me hade na se wani we no wani ye white ade white bi da so
5: eh
0: ana wani su adwun so sa ekuru wo wani so ana eya oya
5: menye no nyame yo na so ahun nu jina mu
0: ati wo hunu se enye yare ne mu ma me na frɛ wani
5: eh
0: sa na wo hunu nti ujidie ni so wani bete
5: oh so why you know e bet mu ko hospitals hospitals me ti mu was the you no ko ofa on sambi bet na kuru no hu ade na
0: left no
5: eh ekuru hu ade na kuru on hu nti akuru also ekuru bo for straight kuru my no so akọ blind nti dem na anoko e
0: obusua we
5: ebusua o takradi
0: o situation for momunim
5: o wonim
0: dia no makan fa
5: anso ay den nti obiala nye unyi bia manu mpede mutu hana mwana temudu masa mbadana wano
0: ok ahano before ebe mwa tina kunya wezu na ya investigation pa information yukura mene se wankasa nkasa sebi babi ya otie wa didi mwenye nanye ahinfa na otie pote
5: o mwata kuradi hey second station
0: oti station ho wani akura ane that station ho ene sa oba no mani mkosku
5: ocho this year ho
0: njwa tingwa nje
5: o nanti ho
0: anti wo ba hanti na dene bae
5: wakati na nanti wo race cross
0: okay
5: mhm
0: okay ba wo na wo fa how much say na other station
5: I'm station on the fio ho
0: okay
5: eh fio nti I dey talk about second station
0: mhm
5: fio ho ne wo asida fm eh
0: e be market circle
5: eh be open market circle
0: eh dey na odidi we dey na onye skedidi
5: o
0: stress la dia na
5: me chiba na ni ben yo na ya obo mka kran kra
0: o chiba na twemp na nti ne mpran sika no bi na odehwe o
5: na obo mka kran kra
0: di sa ne mpran ni ja na kon bi ku o
5: mi bwafo de bwafo ni bwafo anka e bi ay o bi ste ske anka ma hwe bi mda ko ma ashire wa danu ma bia e bet bo afoni won tina me mde ma sam
0: o se
5: gradi o bi baji uska kran bontu sofu ya mu bia ni sofu ya me kan asan sisi ade anu no oshad ni mami oshad ni ye no o ka chim do bobo am
0: cha wa no bra ni mra microphone ni
5: oshad ni ye no o ka chim do bobo am na mbo na ai oji tum do bobo am no ana na asam nyinde obobo mu humban na menya hum nu konkat na musu da no munke de eh
0: ara won sa kom na eba uzo
5: amamu munke de adan me hunu mun konka je hwi nti na me
0: nti na dwen sa tumi bi ba no nti wono mun kotena eh me patro wanya mfie sen
5: mo te wanya eh 49 years
0: okay wo mo ka sa asam ne kire wono ugidi emu no ugidi sa mpa wafo ma na
5: o mu gidi de bia mafo nti na eh
0: wa ugidi
5: eh
0: na nyese ugidi de o oji tum se wafum
5: eh mi tum da bia ma afum tina
0: nya bia o ka se bia dia na okura oji ho akinye
5: mm ha mi da ma afum tina
0: oni sa bosu manim kura kwa na se wa nya wa show remorse kura no a ade abia bia ntimi nya dwuma
5: anoko
0: anoko ubu akuma ide ndia ntimi ntimi nya ma na nya yi nti se obia bia bo ni tandua na so si so so hye da anware oba nne ntana de na mum utwi bi ja bi utwi bi ja bi no e den wa bo bi kwase a
5: ampa
0: eh
5: ampa
0: na o se sukura wa ba se oba so pa ha sa tam na oni wo no na o se ma so pa oba hadwene ha na no oba bia ni ni ye na hwe o ha wa ba buram a ko si
4: ya bi se ni yo na e betim kura ba se bia
2: enya oba bi kura o wan kaza kaka utrim wa hwa
0: o life mu a
2: ubetuma hu se mi ma yadi bi
0: ana obi so akoy bi bia tia me e bi kwa na nyoba
2: e bi kwa be be ma e bi kwa adwuma sem bi bia timi se ye de
0: kwa obi kase a
5: mi wo da bet o adwuma mi de bi bia na ye adwuma no eh obo yin pa kunu suni din bet obo ndi no ana no o le chede adwuma na ye no ami wa de model ko no anu de no onkodun ti
0: e tobi na sore ti awo
5: ejuma no me ne ahwe dem na no eh woken wo ho afim
0: an sa no sa be kan oba die
5: eh
2: do awo ka sa hwa wa yo bi ade bi
5: mi se mi
2: se ti sa die awo tena se ade am ye ni pe die
0: wetin me tuam suka
2: wan ka sa obeti be hu
5: tem
2: e tu kai utrim awo hwa ye de
0: ti eno no de ebisa we ye ni ma afim no eh fa na wudi fo
5: oh
0: ma ka sa gwa dia no so me
5: mi se dan ye obi a
2: fo na bi a wakati
0: ba wo ba fam de wudi fo
5: eh o mbe sa fo o na fam de
0: mi tadi boys na la masa ono o ye sharp
5: mi be sa
0: ma mon ko fo nyi wan o ye sharp ha o fi tadi no oba yi kumasi na dena dena eh tadi boy ba ju si sala
2: ko kwa na ko kwa na skudru You could do takura dinner. You draw what it, Pacho. We do another memory. Then, what's a bra now? Then,
6: it's a bra.
2: It's a bra, Pacho.
6: Maybe you should
2: make a second. No, I'm saying, okay, I'm saying. We will come out in the
0: back. Ah, yes, sir.
2: I'm going to go to the house. Eti minya Mario mpa ye temane takrade.
1: Takrade.
2: Tema boy. Ontria.
6: Fangwene de pe.
2: Na odi tadi sa. Hey.
6: Fancy. Bra.
2: Yeah. What a bra. Me mame humre, what a bra.
6: Bra. She. Adi bi u honu mwa. Na wa ye. Na eno na e kutie wi enso unu se na yadi eno ada
2: ade wa bu ne keto asa we ye
6: unu se nye no no
2: de sanya yibia
6: obu onu a otimi ko babi ni aka na hinta se beto se ah eje de wetin mi brei obodu na na ho pe so hu oso ko si we na ni ni sa no se apian me di yebi so na nye duabo
2: yebi so na ye obi bibi
6: ebi so na yade ebi so na yade
1: krokrako ma ne be ba ko sey a na ba ko hu ade na ba ko nso je adwuma
6: ai ai ice obi abu odua o de ko hospital a doctor go ka sey bia o kidney ase o nya kidney wo obi nya bibi a dey
2: na nipa bia so be wu a kidney be sey
6: o ti ase eso na dey was show okay for si Odi e wunu se glaucoma na mna ni ayi aye ye se symptoms no
2: na ne funu adwa no no
6: na ha okọ baby nso no so funu se e wo baby na headache abuni dia I don't know headache na m se e o baby na headache because make sure I say I didn't buffer from no hospital